komentar budhe bacaken nggih sekedap alon-alon dulur soalé buake iki ya. Oke. Aduh biyong Gusti Pangeran nggih. Bolang milucing dalu, babehan api ngasik jarene ya. Oke, gaskan nggih. Burin, malah

0: Ageng dalu ki kagem Pak Kaji Jadul Danjang kula Pak. Nggih. Samudra. Wonten boleh hati 31. Assalamualaikum. Ihaho. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dulure dhewe kang ngene. Chandra Mukti Tulang Bawang Barat Lampung, bundaku. Waalaikumsalam.